Ene na manana kasi, na manana kasi, na manana kasi, na manana kasi, na manana kasi.